he sivi na fai. Ko e proseki ko ni na kanseli ko uhiko I kai ke ola. I wha taimi o novema wafe tahavalu ki novema o wafe wanima. Pena e pe minister aia, na ue I o whapuriki he kaunga aue, a ngahi whamatala ko ni mea teia, o I kai ai tene ilo. Pia pehe foki ki minister o pure anga ko e ki mu ai. Lo tonko ya, ko tari he pure lahia e potu ngā aue ki he whatupu pisinisi pia mounga ngā aue, a ripoti ki he tono unou koia e kaunga aue immigration e whakalaka whakateknikare. Koia ko tu uai e pure ia o poupou ki he tutuni e minister ki he whakatotolo whakau furi. Whaonga e komisiona koia ki he ngā aue e kakai. Nane peheo kuna upalani ki hono langa hake o e whalala mo e toka I I he loto koia e potu ngā aue. Me he si taha ki he lahi taha I hiri a hono whakakakato koia e he komisiona a eni whakatotolo. Oku iaia e hoha e minister maalolo koia e pureanga ko uhi ko e fufu e kaunga aue ha whakamatala o I kai ilo ke aia e pureanga e aho koia ki ngai whae e fuatama. Ake e nau whapaanga a hono teu I koia o e kau whai whakaata pe koe konga pe ia palani ke ta e totongi a se vesi ko e ni. Nei pe e Aisha Verong ko e whafofonga e ni o e wha I leipa te nau whapaanga a hono skeni koia o e wha e fuatama pe a whafofua ko e totongi o e paanga e ua walu miliona ki he tau. E fie mao fōki pe mo e paanga ia e ono miliona ki hono ako I koia o e toko taha ua I he tau e ua. Nane pehe o kune amanaki e toe lahiange a e fie mao koia ki he skeni ka ungetui e lava pe ke matatari a ngahi whakamore ko eni. Tutu o se vesi koia ki kakai Pasifiki. Nane pehe e ataha Pasifik ka koe social support worker me Wairarapa. Nane pehe koe tutu o koia o se vesi sosiale e lava ke ne uesia a ngahi whamiri I he feitu ko eni. Nā pehe e Caroline Tūria, ko e wha e tonga eni ka ko e whanau support worker ki ngai whamiri I e feitu o Masterton mu Wairarapa. O kulahi e ngā ue, pe aku tokosi I e kau ngā ue. Pe aku tono no wai e tari ko ia o kwhai me he kakai. Tātou te fito I he nau fie mau, pe aku tokolahi heni mo I kakai Pasifiki. Kuo mao whainga maari e a e whanau ako Pasifiki ia ke nau kau atu. Ki ha polo kala maako ngā ue me he ARA Trades Academy. Ko asi I he ngai whamatala, ko tupu aki a peseti e taha fitu po intolu. A toko lahi ko ia a kautae mao ngā ue I he fonuani, tau te fitu e tau tahanima ki he ua faa. I he patseti ko ia e ua afe ua ono, na e vahe ia I ha paanga e ono hiwa miliona ia ke tokoni ki ono ako I o e faa nau tupu. Ke mao hana o ngai whailonga ako, tau te fitu I he malae ko ia nima mea a mo I ngā ue a ki honau nima. Ko ARA Charitable Trust o lotonga ngā aue ia ki he ngahi apiako kehekehe e fitu. Ke teu I ai whānau ki ha ngā aue mauanga mo ui I he whewhakatau aki pia moe ngā aue. Nei pehe e Willy Malakai o kuna o lotonga whenga aue aki wā aofi pia moe malai wakapuna whawahapureanga koi au aukalani ke mao whainga maari e ngā aue apprenticeship mai whānau. Whakao sipe, sipoti, ko osi e ngahi tikite ia koia ki he whetaulaki koe e hurricanes pia moe chiefs. Ko e tā pepa e eni pe ko e whainolo ia o e whiauhi akapulu ko ia e super rugby e Pasifiki he tonaki ko e ni. Kai ke he okuwhai e tala noa ia na alawa ke to e whakalahi atu a ngahi nofoanga. Ko e whatoka ngā pē ki he kaumamata e iai e whakafiefia, e iai e whanaone pe e lahi moi uo e kua fuoloa e puri e whainolo ia me uelinga toni. Ngā tanga pē o ngongu ko okumai maktatole ako ni whatanga pē ki mumaha o lerei ko o fripo motulalo tua whātua. 531 PI brings Pacific

0: sfuluiva minute, sfuluiva minute on ui pe sao e alo fa popo le ue iai fia se full value minute. Oh, kaka woki va bobon vene iai full value minute on a tale only to la e fa 18 minutes to the top of the hour o leo mole tanto sota inga male fionga ya suluama le sunga ya fauna flora le avasa all the way from Samoa, from our Digizel Pacific team in Samoa. Yeah, leo mawala tātou avanoa. Yeah, why for you start to update? You know, why for you single level, like, mo start to update my Samoa. Yeah, tu say malau au nanga maltau tua ale Digizel Pacific. Leo te, fafelo ya tuaima, fatalo fa tuai. Yeah, ilau sungal te maitai pule. Digizel, ile neiva inga ole awa. Uli malo si for manuia, for the floor.
1: Maro la verse fua la ni de ni tu la le asu ya ma wo mo wo lunga kere le pure la ya fata lo fatu le pa ia mara maro le tato a pa anga umoro fa piona mai mo mai fo im fata si mari tato por kala me ni ni tu la le o le asu te la ngona o se o se va no a ia o le me o au ia au fatu se ina le va no pe si se me fa au o nei le au maua ni ava no fa pe e me fa iuna tato a fufola atu ni vaenga e fa pe e me se lava fa vetai le atu o no nei fo I a teknoloji o me fa iuna tato fisa o tai e ui lava ina vai vasa ia ai o lo maua lava le fisa o tai ngare e malo ale on sa e malo fo tau ata e na fo itu le tato a inga pie e men samua ono leva no foi o tina mai e fa so ato e fo inisi fo yo au nanga lo fa pe ona no mata fa tino ine ine
0: malo malo fa tai tato tau fa fa malo ya ile nei fo I va en o le aso ya ole a le nei fo I va tau tau sanga a tal tonu ya o mai atu se se vai tau pisi lava mo le tātou timi nai sa mo le Digizel ia peona iai ia fontanga e ka le sia so so o mai mal tuto tasi ia so so o mai manisi kono seti nasa o vai atuai sa sponsai ia le tātou Digizel Pacific ia mal tātou Digizel Samoa ai tātou te leise atu I le tari poti masani a suluama se fai mua mua se pena mai ale tuto tasi ya mita watu nasa ye fo inisi yo konseti ya male what's the word there were some artists there over ya tu fai mito ads to promotions in nice amo be fai na fai me so so long to ile tu langa le malanga ang falwa fa
1: tai la vaum tan yo ole me na le pio se I think it's more like a historical this year knowing for a fact the 64th anniversary and there were a lot of events na tutupu oi and fa pena foi ona pisia to I mama to le ona le pena fa moe moe le fa la wilo
0: yeah
1: over inga I mai events ma mea ile connection po le mato fo I pitola au le tam you know for ese fo I media wo uma ona officially I ese fo I la ma media tato tasia tangata you know our people wanting to go on live exposing what's happening in our on our islands
0: yeah
1: throughout the independence starting from the Malua conference I can honestly say na ma na ye ole ole le feedback for in ma ma ye ona wa avela tata por kalame fo ye manisi fo por kalame I am se la vale so ta ingale ma tinu ma mau
0: yeah
1: wa malanga mai nei la ya usinga fo no mai malu wa fesiling ye por kalame I am se la vai information ye pe no fa I luar tata por kalame pe fa fio no fa atinu I am se fo I la ya va inga ye o fia fai ni mai kia se te wai se le ni e me se foi la le whaunga I no le internet na iai la vaenga pe no ele I maua se avanoe ia o ere na o te ilo le lo tu tu a ngia le teimi ar funu e na opisi a te foi a ui e me se foi ia le apia America mani usila le na ngai a te wai e tau ma fai e me se foi Australia e watu ia matau a sim card te wha aola ia te leo telefoni e me se leo whaunga I no le mai cash Olisi na mea, olisi fo I vaenga na tele fo I fesili. Throughout the independence celebration and then also the after concert then fatino receive inga yeah pione fire to na mori mawina. A lot of our viewers tend to come into our office and ask for me. On the one more for the seven, no, if it's out, I matter, no, face to face, man, it's a matter.
0: Yeah.
1: And Mr. Fola, it was so good to see our well known Atia Ma'a.
0: Yeah.
1: It used to be those days, and so good to see another generation of our Atia Ma'a. Oh, my, pay or is in a man, a man, I for ear, buying an appella. And then a fanga in a lot of matter company, Yavano, and Mr. Lavale. The female artist so tree be and yana pese fasa moa ye if you fear it to pull up. So we took those opportunities and it was remarkable. It was unforgettable as well. And so we are hoping it's gonna continue with the Piula with the Methodist Fonotangalela fire in July.
0: Yes.
1: Mr. Foila, September,
0: Na malo fafutai, you're very right. I miss it too long to totasi, even though it's only 64th, but only very historic coverage. Yeah, sa awa ya tu ya peone sa unua ya le faili lo ilo tia ma'a, who are friends of the show. Yeah, malisunga le fionga ya fanana, Jerome Gray. Beautiful way to, yeah, male tato end of celebration konseti lesa le pusiki, yeah, le featuring Dr. Tua lesa tata, courtesy of Island Mana Events, Island Mana Entertainment. It was really ma lo faftai ma lo alto tua tunu ya viele tua ya le lava ya wo uma mele UP40 ya na sta ma iva ya so to melfono ya le lava tele ya na events ma big big high profile gatherings ya olo o tau tua ma so so ani malango lango so le tatu te jisau ole tu langa foilea te loa ia a meisel te mil fono male tuto tasi te loa tau tene le tato tunu usafau ngā ina le tato o nangale ale Mike Ash male Mike Ash ole a se reporti mai ile tato o nangale Mike Ash ia a meisel nisi o updates ia po yeni updates mani suinga ia ile tato o nangale nei vaitau le tau sanga suluam
1: Vaftai lava iserita wole vaenga burner for sitting here on Odyssey for Ilia vaenga. It's like a milestone for us that's working in this area. If for Ile, Ile, Amatamatamba for your matto vaenga, it's on our own. I was here, Mato vaenga to Tonoli, Le teaches us Pacifica tour. Oh no, Leti Lutilong and mobile financial services. Ma if for Ile for a long one, whatever I Oloa involve ai fo ila le vaenga tau se le ni matu langa na e a via matau telefoni e fatino ina le au nanga le ole mai cash. O le mori maura vai a matangi matau i te le al suingo. Compare mai fo ia last year e me se fo le a matanga mai lava ole nei tau sanga. E le i fapea lava na i se tulanga fale e tun. Ua matua i mori mawina le alua lua i luma. Ole me o sor fifi nga sirila na pe ole sina vaeng ole telefo ole aunga ole tata upakalam ile va inga le mese lava le lo longo longo popo ya li ile mamalo le tsinu olo fa peona la fo mai se le ni me ya tsinu mamau ya le so lunu na te le so luana te anene na fa mana tuin na ina le va inga le le UN ole remittances for families they be you say aso fa pizzo le ambo tanga mo va inga ya la fo se le ni mama inga na so it comes to mind that this is very important and it's also a journey as well for most of our people. Mana tiwa oe ole tele o tato atangata sa moa e lafo mai a po fea e malanga iai po fea foe anga iai e pe tau tua mai lava e alale lafo ina mai o se din e mana tiwa pea sa moa pe o isina lava inga e mana iai fo ilo mato au nanga o lo watu uatu fo ele tau au tu uatu fo ele lima tu uatu ule au nanga lia e fafai ngu ufi e ele fezo ota inga lia ina ia mafai e ona continue le the journey lia and it makes it more effective as well include fafai ngu ufi e in a sense that e misi lava inei le ina oto tele lu malanga umane sino malo lo si fafu pe o le wanga e fafu e nga lue ona lafo mai reo se leni e pe o to nga nga o ai ni i no uma ai nga pe o mori mau ina i visit ma e ma sanya na mau ma o ma si tuanga ne le ma te malanga ta ani no lava asia se pare odu et ina ona i ta ta ma tu uma na e to o ti ti pe na o se ma fi ne ma si ana fa na u ia ma si tanga ta ma tu o lo ta si ai o lo malanga ia le ta ma ore ai nga i fa le ana o fa fa ingo fi le ta tau company ile anga isa awai nu ile to malanga ma mau mai ne ye pia pero o masan ya ile le malanga ma ya ya pia no a pia le ya ya le au nang a le wo fa ingo fearful that's so we're part of that journey to make it more easier for them oni sina me was what a layer suinga ole au nanga le ngata ile le respond my as tato a inga la fo me se le ni fanga ina le my cash ni samo ai ole respond for your fale o lo po pisi ni sino itu
0: yes
1: etali itamata lai what's a lia le au nga ole au nanga le e fe so so ani fo ila tso fale o lo ya pesin tama i fale o lo ai no itu ai ai le my cash wo telele traffic wo tele tangata ya nga ono lo wa recognize all the agent work officially one of our agents in Mafayona via a fire so it's really amazing how things have rapidly changed in Nisabu and I hope it's the same for everyone that's watching and listening in ile fa fingo fi ino ono ile to tinga ina paula vale me apule pole ale te me mana vai ole ale te me fufu se me se de ala wa mautino so se te mi la e mau ala wa se de ma mo mo fa ke fa tino me um so ole positive feedback nga ole tato por kala me pole ta una fo le wa ma te le ar swing ole fo la wa o pe ore ama ta ma ta mai tu ai pe yo inei ta ula nga ma sa ni ona le ya i ma au nga ai pei rau no itu ai amata tu lawai mai maunga no a maa ale pata sa fata si umu and what you fale a lili ane a nga ile fanga tala mumu iyo wa yai umu ata tau fale o lua wa e o fale a inga retai peo a inga retai le na sola male te unga fatas ya wa e maa i fale sa uane a unanga foi ole Asian tina I le itu ole a inga retai ono le ole tele foi o tatou a inga o ala lai fufu o tele o la tatou a inga ine yo sina report fa tau fa ia tu ai le swinga ma le le i lo wei ai e me se foi le fa tu puna ia ole numero tanga tau fa unga ina le tatou au nanga lia
0: Malo Fafitai. One thing I did want to briefly touch on Fafitai lewa sao noel tu langalea o tato agents mafale o loa Fatai te inga o mo matou yele malanga tu inai sa moa you know for whatever the reason o lo yele tato office le digisao inai fale o lo ya mfayona rane taunua tua failo sim card ma failo top up ina ya na alu ala ya ole mea le tau mau ai mese hau tau mau an mea le au tau nua tu sa moa ya afa peo wa wale toi ola lise o sim card ya o ka unga kaa uke koe kule ofisa a ngang fia ka ungo kwa hausu ka vale saula ya pia but moila tau hu for those who also have this, you know, you just want to arrive and leave. Ema fai, fea tonu ema fai na whātau ai se SIM card ale te jisau. E te tau ana o alatu I le tātou ofisa I nā I apia, or can I just stop into any of our local shops I nā I Samoa, pick up a SIM card, register, fai male top up, o le ale. So, mose soso ani mo, mai se mo mātauri e nei, tu I alau regular flyers lai, e o la alatu SIM card, but, you know, te wā, o te loa te leo isi malanga I taunu atu le I le vaveao I le o matalani I a tato ofisa I nā I faleolo I a ona whaatali le se o lisi aso once they're out of you know wherever their villages are fea mawhai fea tonu I a tato agents I a mawhai ona whaatau I tato SIM card o le digisao faleoloa I a pe or do we have to come to a pia whamon mole whanu flo
1: Ya sa oli le ya pe oli ta uana ole mau ole au nanga ono ole SIM card ole si voina sa oli e malanga mai ma mau ya le lava le va via malanga mai le se temi tau ai ai mo le si la fia la vai ole ma tau la la I fale ulo e ma tala so se temi ole ale e fu la va le tala le temi tau mu ele va ole ta pe nanga la se ma nga na la wo ma umal pa se se wale ai ma se se mla vale li fo atu atu puni le ai a faila va wale se va no se su wai ole sim card la va ia wo ma ia ona tu fa umai fale o lua fale o lua la va ia tu I le manga ala I le ala tele le main road la va ia I nei samo o lo o ia ole mea la va ia ile le top up e ma fai ona top up por fale o lo la va ma fai ona fai ese top up por o telefoni ole fale o lo fo le na e ma fai ona fa fa fisiringi mo se sim card te a fai a we ma mau se ira for example we malanga nga I te a sa ona I ti bua sa ole a wala mai le mo nga ya lu nga I sa fat le to ese te me te pi o me ya pi ia o ia I fale o loa lava o mai o so se vaenga lava te va ai ai ia se mata o fai lunga o le tapa pia po le o ia o vaenga na lava ia le sim card o mai o risi na ngal wenga lo ia tu ngane o lo ngal lue ensure that every shop every reseller shop has sim cards ia I umma me o mai na ia fa fingu fi o le fo la o tambo fai o le fo la o ia fo I ma fai lo o fale o loa ya nga if I isa umai cash pe te uela utupe ta laere tupe umai alavo na na tifa tifa ina ya mato agent e te wa aya loa ya my cash agent no no wingo ia ta laere se ilen ae wa aya to top up ia mafayo na top up pa iso se fale o loa la was oi poru to ofte wa I le au nanga ia peo na te sili nia o le sim card me ta ua sa o le le ia sa unuanga ai a wha pea lava ua e fia mana o mia ua out of le o family e ina oe a vanoa le mateo ofisa a vanoa le ofisa me sili mo flora a wha pea na te mana o rawa e fia tani tonu lava e ma whai ana fisa o ta I mateo penga te whailangi peo le Facebook page pe wala au mai fore ta silo te oru pea ta unu wha mon mori se whai atu a ia flora return mare kōr ia wai wha pe nara whai ngore au nanga lewa ia ni teimi ne po ole ale teimi ole ale aso e te e meli mai ai pe fisa o ta I meises e ma whai lawa ono whati no ina ono ore ta uale le fisa o ta inga mao ta tutangat ina ia wha maungi ai ni mene pe pese atu ai mo Mama fai loa atu poro karambe. Ina ia ma fai ona create a fore tātou relationship is not just about, that's what digital is all about. It's about connecting everyone. And that we go beyond the extra maori na ia ma fai ona watu le ono. Peo li sina mea nsa u look forward aia tate e fai loa. Ono ro fifianga aia le tātou fiso tainga. E le poro karambe ua fasidinga I fo ise se vaenga. They will say, may I look forward to come on the show to share and also to connect with our viewers. On if I know fear, if I know what's the matter, or if I know a pair of a petalian of fear, I want to see the fear for you. I want to pull it. Oro ya lava mato, elegata if I leolo, or yale mato of kioski lumo, sale more and farmer Joe. I may say for ele Frankie's you to a litty. O I le matou la la le plaza, e me se foi disi matou la la la ilumo le loto pa I le Frankie's loto pa. E me se foi la funga le market. Ma I la le fama jo right tele, o lo watau ma fai la company e pe tala fitu tapun, o no le ma fau fau. e ma na va ya tunu lai fa fo la fo merise le ni le tau le lima ye te se wona te tala lai ina ye ma faina nga e me ye tala ma este le le ra ye ya ma tau la la va pena ai a fa pele mo la u mo tino o ye te tau fa le lo na na sina fai loa tu pe o ma tau top up pe o ma tau fa le loa top ba ye e te se ye o ina ye se le ni u ila u li o le ma tau number one a fa se le ni u la u li ya fa solo tu ya le pata o le pata le tu ma ro ma tu ai ma tau tia ale le le le yo agents na ye o le su a family store
0: ya
1: isa musu o le mo sa ne le sa le au mua ya fa solo tu i il va nga na na ya le store as well ya lo tu le pa store o ka e te ma tu ma wa ale le fa nga ina tanga tu le o na nga yo foi lai i lo tu fa nga le TNT store ya fa solo mai fa ya lili le ya sa sa tai o story mala e malu ya e mese fo fa so o isi umu ya lo salia si na fia na te le ale page na lo salia story isa fa o le namba wana ma so le ya isa fa sa e mese fo i el vai ngale i le fang i fulu fulu matai ya ma te le fo yo ma so fa le o na i tonu la pe o le ma so agent le ngata na o rumor e wala te ai alua nga itua ya wana nga alue ya olo o yai fale olo uo matua I pawa ma ili sawa agency na ya faa solo ma I fale la tai sa mataule sitina ya le ilua taule alu ulisina matu agency olo o malusi la vale tautua maina MSC4 inwa inga ye faa solo ma yala ya ana iteli matua iteli la watatau agency peo na fai atu e umale asole ne ima ne ipoka la mere umale ai mafayona ese teimi ona failo atu le ai lungo le ona lo available lungo le my cash app pio le ai le lis ai se ima ai ona ye fosi teimi mafayona failo atu por kalamere lis yo atu fare ulu ina ia fa fingo ye fo
0: malo fa fetai ona vai atu o tape mai moli o to visa I to o tal de mi te mana vai e bo moli atu le nga faftai flora mole mole tato update o se fifi anga te le lava mole tato por kalame e pe a mole tato sota inga mole tato ofisa I nai Samoa le usa o noi ia flora a fai te malanga atu ia a fai e misi le tato ofisa le I faleolo Mosef pe afia faiso sim card na lo ye to uma faleo lo isa mo in main road ye male alu tua matatu tatu failo na le tichi sao top up or my cash you can top up here by nga uma level au nanga ale tichi sao isa mo e misi lo tatu faleo lo na ya na lo ye tatu plaza level 2 ia il tanto plaza na isa valalo ia ete alu te fisili mo flora ia I wanna find flora if I causa nga lunch ia ol maanga ia nga kwa koe male lunch ia mau e male sim card wu male case tu atu leva noa flora pe isisi vai nga te fisa o noa ea le I fa mai elta fa ta longa
1: ia fa fta yom zangi I paula wa se vai nga le fia tu fa popula ati li ma fa ilo ati fo le te ewe ye ni se fisili nge pe fa fia na la fo mai
0: Yes.
1: Wale wo pe wo mani no ai ne ia le vai nga le.
0: Yeah.
1: E pe ona fi fa ni no la vai ata to IMT partners e ma fai ona la fo mai le Western Union o le Ria o le Rocket Remit MoneyGram o le Remitly e me se fo ila le Click X pe fo ila le si fa po po ngale tata por kala mene fi fa ilo a to tai au le talu mai lava le le amatanga o masina if as for really uma love if I le fala we lo on a click x o le afa pe ona tu ua I lunga ia le le ia ila lata rates le la a la fomere e tu pe mai le click x mai New Sila po Australia New Sila la e ta la ni mavalu e ta la I vai le ta la Australia so orisi na fa mama venga wa orisi le me tau sa ili po fea o agency ele lele rate e la fo mai na ite se ele ni ne sa mo e fa nga ina le my cash so afa pe fo ila ele e se my cash ina sa mo ia fa ai loa yo tau tau a inga po ai la volo o mai mo mai wala au mai le tichi sa pe su mai fo ia ma tau lala e restala le numero Io non fa fingo fia, io non la fo marise, le ni pule, o le sindame mana yai e pulia o e petal se itala lisi wa yaso po risi yaso pe sefe pe awa fo ia nisi o fufuang olo mana umie fati noi ia other than that ia faftai lava wa wimi tangi mole ama noa ili ne ia fiafi fiafia lava wa teo ima wole tata ufata singa eme sefo ili ne por kalambi ina ia ma fai ei fo iona fa asoa eme sefo I longo longo puya li ifo le manu le tunu wa ili lava se aunga e fati no ima ine iwa inga a ele o manino ma fa ai loa I tangata e tatau ya ile le ia fa mui mwenga umar company ia on behalf of our CEO and also our management as well as our team MyCash and everybody that works for Digicel, we want to thank everyone. And all of us, we feel that ale itanga tele ele fuse ya nga fa no ivanga pyona lu we and we want to thank everyone for using our service. And if you're still having certain thoughts about us, now is the time to come join us and be with us and you know, get to feel and also experience the journey that we're on. I nei foi o nanga mai cash. If I feel no fee nei me umo. I may say foi mulia tu nanga fafta I le pulenga I may say foi lo sumo I le oro fa peona tu mai foi I nisa pokala me I fafta I lo vole avalo I mau a pere ma lo si mau a pere ola a wa foi I nanga ruenga fa peona nanga ruwe I may say la voi I fa tino ino Ovai ngai fafifia ina le malo le tino. Ia faftai.
0: Faftai Flora, faftai moltanto ripoti I le neia fiafi. Moi lanto, olo fafonga mai sa moa le numera te fsota iai. Le sunga ia Flora, ole fitulu atasi ono o lua ono. Fitulu atasi ono o lua ono. Moi tato I nei New Zealand, mfena fsota I le fionga ia lau pepe ta lai junior lene. O lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa. Mule atolo faanga le tato ofisa, le tato timi nai sa mua Flora. Ya, talitonu toi mou se isi tato avanoa, ya, pole amatango le masina fo. Ya, mose tato update mai nai sa mua. Ya, mole temi nei manuia te le lava, ya, fufuango tutoi mole nea fiafi. Ya, uti loo tal temi ti mana vai. Mavitai molo ono sae mali tato ripoti ili nea wauli tato toi talanoa staimi, toi fua mai manuia. That's our Digicel Pacific update all the way from Samoa, from the sister Flora Lavasa from the Digicel Samoa team. Lewa iva minute te ele tu lai fa la vai fo il tatu por kalame mai musika fa sa longa fa pisinisi yon tatu se sa ololea tatu talofo mai vai fanua ilinganga na Samoa.
1: We love you, brother.

se fanga mali na le sunga ia le pai chou fai lua ma le pese baby toi fai mai ua toi lus for 50 minutes and tali li tu laiva ia e toi fa talo fa ma follow fa tu ni mai ngale fia fil fa fanga mali tan to what's new ia fia lava ia le tafa fo el kelo pelo to sila mai mom fa fanga mai le au nanga nei la le tio li ma tu tasi pi ai tasi o lu tesi lua fa mo ne o ye le swing ai le tan to ala leo il fangaina leo le FM 102.2 FM e feutanga e foi ia ma vatua ia tatu vasalanga ia ukilani au isi banga umo la tunu olo o tu maupea tatu ala leo ai o leo ua tutau la foi ia le tiute ia ma le tautua le fionga le talinga ia au imatangi sa metiti lani alo ia a wa fo ilfe nga ile fia fia na lila ya le wo se me ne taimi ta tu atu lo to malu se ya ile fo ise taimi o le va lu angal fia fia na nei ai o te o valo fa ma fa ta lo fa tu le ta tu tu na tu o mo no pa lang pa pa o fu pa ye sam fa nga ya pa ya la vai le avea o pa le popo pa le solo pa ye le popo pa ye samo po to poto yo na tu lang fa lu ya mato te fa talo fa tu fo ia ona to fel ta tu tu lo ma wa mai ta tu fa sa lenga ne fia fi ya mai se la ba le malu ma lu ngo sa mo pot poto ya ole ta tu por klan fa wa o le fia fi manuia e pe ona tu tu tu le fia to to li ya to vlo ni ki fia lai ma le fia o me tlinga ya to to le menino a ke beto sa la pepe ya a wa Banga so se foi ne fiafi le o se mai e tautu atu lo to malu mustaimi ya on so fa fo le la onanga el sugal fa fereng a reverence fer ki kemsa eli o le temine yo la to fe tai natu ya to vanga la unga sa fia nga yai ya al fo fa nau a onga ma wa lunga ya o kilani ya pe on fenga ya I le tau vanga le nei sa masani on fati no ingne tau sanga te tasi le teime le Poly Festival. Ai pita I was suia le teime fati no ai ya e su so lava mai le vayasu sa fat manatu ina I le vayasu le ngana sa mo ya le ala tu mai le vayasu le nei e pe on fati no ai ya tau vanga tau talanga nei tau talanga le ngana sa mo I au tu ese pe on fatino ina alom fana mai le basenga iva pole ia 9 10 mali 11 le so ia le so tail o fa moi moi ia le foto malama male komiti fo il polyfest ia e fa wa winai ia la to vang o basenga mat tour le so maluma so matodu le so tail ia mfa mai ai fo ile vaenga

0: Whawhaingu fie nei le Auckland Transport, whe malanga inga iau ki lani saute, I le whaapopoina o au au nanga, mta milusanga o basi, mai le fitu le taia o se yo o le sfulu tasi le po, iaso umol vai aso, o le ata I sfulu lima minute, ma alu le ta milusanga o le route tolu tolu, mai papakura ngai o tahuhu, e ui atu I Great South Road, mo nisi whamatalanga, sa ili ane le upenga ta whailangi, beta South Auckland Buses.
1: E iaisa isi o le tau ainga I whaapersa na leo. Pe fa perfoi. Fa mata ya vele tale ii, male tale masani, eta fia I lato, male fai o lato, me masani ai. Eta tau na lato o e fai suenga o le tale, a nga I le cofftest.co.nz. Fai le suenga o le tale, ma fai loa I fua mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fua la au talavai, e iai tu langa la matia ma tu langa le leo fua la au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
0: O iai se tala fia fia mo a inga sa moa o lo fia fausio la tu fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele I sa moa. O ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing I mangele. E ma fai ona oka ma totongi au oloa me New Zealand ai piki e lo a inga I sa moa ma I la lao le Bluebird I apia vai tele po sale lo longa savai. Mo nisi famatalanga ma la au nei loa le olu atasi lima ono tolu tolu fa. O le email I info at tlmarketing.co.nz.
2: Hei, awo na iawea oe peo isi tangata e manatu maa maa ilifaa iti ngā. Ele nao le inu ulevaiti polo na seki ailea. A le vave tonga fitia le faa iti ngā. E ono o ele tūlanga e maua ile fever rumatika, ma ele a ilava se tasi. E manao e o se e pele ili nā tūlanga. Aia, ave loa na I o alo. E faile siaki ilifo mai fale a inga, o le tausi mai ile a onga, po le fale talavai. E vave, faingo fie, ma le mea silio na tāua, e le toto ngia. E ma fai foia na faile tui ele paisilin, e ki lia atua ai. Saula ia sa moa, ile neiva I tau ole tau mafanafana. Ia tausi ele leina I o tato alo ma whanau, faile siaki, ma fai loa le tong fitinga. Mo nisi famatalanga, sa iliana ilunga le social media, stop sore throats, pe asi asi ilunga le upenga ta failangi, stop sore
3: throats.nz. Yeah, malo atu le on sai fo le tan tu atu malo fo le tan tai malo fo il fa sau sau mai ne vai ngale fiafi le o tau li mai na nisi o tan tu la unga pe o na tamu fa tu le fiafi ya le o tau no mal tan tu ofisa ya le nisi o alu fu fa na la tu sa fe ngai mal ala tu tau vanga tau talanga onga e pe on alu fa vai ya fa na wi le fiafi an le la ya ma awa ya 12 tan tu payment sa mo fo e mol ma wina ya tau mo fainga fo yalom fa na ia pena e ili a fia fio an li la I le matangu fio tau talanga fa sa mo sa fia ngai ma alom fa na ma ya onga tasi ma walunga mai li a 9, 10, mai li 11 ia vasenga iwa sa futmas mo tasi ia ili vanga lea o le juniors tai aolo te pena ia tantu wa onga mo tau talanga tau vanga tau talanga mo a onga mau lunga fo ia visenga furu luma se maltolu ia ai ese ia le tau vanga fo I a tau talanga a tanto wa o fo ile le tu lang lua bo intermediate school e fa ia fo I satan park I le aso tai au ile tai au tai au le tu la iva ma e fa tino I fo la tu fo ia tau vanga tau talanga mo visenga la visenga malu ma visenga fitu ali ia 8 mali ia 7 ya ile a nga tu lang ruo lo fia ngai mata to to bang tau to lang ni lela ya usi mai la fa fonga ya ole ala wa angai mai di sa tatu sui ya ola na la nga fa samo

0: nisina o atantu launga o taunu mai ili tantu o visa ya pe on tepena I alam whanau I lea e malama usola ya I tlevesenga iwa nasa tai natu o nisi o tantu launga ole atum feitu I natu lunga o tantu apio foringa ale Facebook page o tantu ala leo pia men Samoa ya po o tantu lima tulu tasi pi ai ya ala tantu anga isa alua ili falawina o atantu wa onga sa lautungia ia po la tofu I sa mautulanga ili nei fu tau vanga ia le la tatu wanga I sa oloa ili tatu la mua tongi ia maole si le fil tatu wa tunu ia au sa teimi o le neva yasu malfa inga huat va yasu ole a tu ina tu ilunga le tatu Facebook page ia ma matatai na tu inisio tatu proklame ia la unga alum fanau ya yeah, mese lava ya ilato sa mafayona po ina tato wala leo ili fata se twe ili awa uli an leila ya
1: Famanatu watu I mamalu tamua e leo I tauwanga la auma. Leo I tauwanga la auma famo e mwono li peo na tio mai ei I tamamu tina I aso o mamaya. O le tauwanga la la tautalanga na fasoa mai ei sa I lima me sifo I su isurema ya o alo mfanaru. Ya le la auma la baia e tuku la bae la ufaito fama la ufaito vau yo la to le la to utafa yule na. Ya onela atau fayatu tatu lau matongi la tatu amata mailaba I fasoloma le saya kai mufia I mwe ofisa na wakua nifama umama na amata lama le tausana sifunu malatasi sobo le tausana iwa tawaluma le tausana sifunu o le tawama tautalama e famsa e fai masino au kuse leo waka se tofaa e peono utosile fia ya o le foto ma nama e fai ma fa amago le nei komiti ma le nei malai o le la ai o e la fa mangina I tu langa mua mua I to tu sai foi ma fa mangmanga o e wa usia le fa ma le lima o le la fai ma sui o le foto ma nama ma le tatu malai e o e tau va I le tau vanga tau talanga fa msara e fai ya al kuso ya ole ufale na le ame ufaitalia lamba na le aonga alemo faido atu ya ole abatu besu wafa ya alfa na utumu fa na utiloma ya aonga ya osu wafa la hia ole la atalia wancha wama ya ama na hia ifu ila atota kumpenama ole ole sui maipolisi ya maangele ole itie utumapu Sui e tō rua le awha kōpō ia wāta wanga I whangsā. Tūranga tōru. Ia, whāmon mole. O le tūranga tōru. Ia, o leo wa iei ia whaeloma o uma o matakena ina in the Ministry of Pacific Peoples. Ya, most of the fear of the Mamua, a young elector,
2: oh,
1: and with Yafu, fantastic for him of so funny, they may toast a full time line and a very awash of my phone. On to Mamua, ya, a young Bluetooth speakers, headset, sorry. Ya mwiti yafu, ya male data wa tape na ina yedeveni. Tutolu, ya wayai utusi, ya male tamale speaker, ya fatase na mwiti yafu, ya faeloeli tuu na tolu. Ya, o wafailoma ya tuu lama maoe ya lena itemsi yo, awe itifia ni lima adifone ya oma, o lana lama neto tino leo tapena, ya awe tunanga, apa pelo ele ia chamar o outro se tinha um fã mais bom é tão sana tudo olha o fã manuel tudo na tudo o no sem fumo tasi tomar o france outra área da polícia Yeah, so you might also move from the morning.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mano Maria hoi ki pe malo le to to pe ko flip mudual mo ngongo a fly de ko no fulma hi wa sune wa fe wa no o ga ke mahino e ka ha ko ia potunga we ke kai pasifiki ko e potunga we fo ko ni na fo tu we hi wa mo fulu ke to ko ni ke no fo no fo o e ka kai pasifiki na ia e nga issue na ne we sia a e na no fo pe e tai mi ko ia na hanga he potunga we kai mauri o fa to ko ni a e ka kai pasifiki pe fa ta fe mai me ia e nga Monu ko uhipe ko faitatau e ngahi isiuna ni wesia ka e ngā Māori pe mo ka kai Pasifiki. Na e fuku mo tokanga e pule a ngā ia ki wesia ko ia a imisi o Nusilani whakamāmanla I he ngai me a whikawaki hange ko mo uilerei a e ngā ngā ue mo e masiva. Ko e whakaukau e aho ni ea fō mai he minisā ko ia kai Pasifiki Paul Goldsmith ko e whenga ko ia ke tūtuu a e whakamore ko ne fotu ai e ia ke tāmatei whakaloku fua a e potunga aue ko e ni ke kai Pasifiki ko e fotu tua minisā a ia ko e ngahi whatongia ko ia ki he kai Pasifiki e lawa pē ke whakahoko ia me ngahi potunga aue ke eke o whakafou I e nau ka veinga ngā aue a ki nau tolu. Ku o whailonga I a wike ko e ni, ko e wike ki he muulirei a ho e ki tangata. Pea I he whakamatala ko ia tukumai he statistika a Nusilani, ko e ngahi whamiri e valu I Nusilani o ku more ho nau tokotaha he wike kotoa pē. Pe he statistika a ia o te fito e ni ke kai Māori mo ke kai Pasifiki. Ikai ko ia peka ko pese te anima ka kai tangata o wikai ke au ke tau pensoni o e fonuani. Na pē toke tā aisake takau ko e toko taha e toko whā ko toa pē he ikai tēnā wāu ki honau tau pensoni. Ko ia ko neu iai hafounga fo ou ki he ngā aue ki ha tūkunga whakakaukau fo ou. New paradigm ko ne whakarea aia na pē toke tā aisake ia o kia e ngahi mea anga maheni mo whaingofua kau te eki pē ke ne ikuna ia e tonga. O alupea e aho ia mo e lahiange e ngahi isiu o e sisino pē hange ko e ilo tapaka ko e ngahi whakautua ko ia ki halanga mānawa o whikau aki pē mo ilo tapaka. O kikai ko ki nao tolu pē kau kuesia koto ai a e whāmeri a e ngahi palopalema ki halanga mānawa mo e mo uile rei whakalukfua. O kai ia e polokalama whatotolo ki he mo ui ko ia e kakai Pasifiki pe koe ta ue ni hong full mafitu a enelele pe koe ngahi whamiri ko ni o ngau fwa mo oni ke nau kau atu ki he polo kalama pe koe hoko e ngahi whamatala ko e ngau tuku mai ke toko nia ke ono langa hake mo e whengawe aki ko ia pe mo e kakai o e funuani I he whamatala na e tuku mai e Susana Vonipola pe mo Rose Vonileva o ngā kau I he kau whatotolo ko e o e polo kalama ko ni na natuu I he mahu inga ko ia a e lawa ke tānaki a e ngahi whakamatala matala, pe alawa ke fatu mea ia e ngahi lao o e fonuani. Hangeko e lao ko ia ki e fae fae re pe moene maalolo me he ngā ue. Ko e ngahi whamiri e taha fitupu, na nafua muoni ke kawatu ki he polo kalama. Pe na e fai e fae ke ke e whikau aki mo e moui, moui le rei, yako, po e ngahi whiri o mea tokoni. Ko e hea e ngahi mea o kunau kai, pe a ko e hea e ngahi polo kalama o kunau kau atu ki ai. Ko toa aini, o kulawa ke tokoni mai, ki hono mahi noi o e moui a toko taha me I Papua New Guinea. O kukei hoko atu ai pe e whenga ai kāinga ko ia o Bougainville ke nau tau ata aina me I Papua New Guinea. Ni o ngau tau kapoi, ko ki nau tō luia, o e whamatakari ke, rea ke he ulunganga ke, ko Bougainville foki, ko ne tū whamatakari, taku ki nau tō luia, ko e North Solomons, pe au kiai e nau whakatatau, ki he kakai koia hange ko Western Solomons, I ho nau kiri, I ho nau lea, I nau ulunganga whafunua. Pe na e kapu whataha ki nau tō luia, I he kuonga o e whakakolonia, o pure ia I e Australia, whataha mo Papua New Guinea. Ko e lorotongani o kei tafi foki a e pōreia koia a Bougainville. Pe au kei whaingata a hono tatala mai, he ukia e ngahi monu o kufou mai ia, ko uhi ko e kerianga kopa ko ia o Bougainville. Na pe he pare mia ia, o kune ilo na aswaka hua e kore mawahe, ka ukia e ngahi mea whakonistu utone o pau ke nao mui mui ki ai. Ko e sipoti, o kei longa a pefoke ka upopo uri ki ia tau tau te fito, I hono ikuna e koea he maroons e lanu pulu he pule lulu o wikeni. Pe he taimta tau pefoki ko e soka ia, o kukei lerebe a e fe au hi, ka o kukei ilonga hingoa o nusila. Ko uhi ko tokotaha kai maolunga taha a Lionel Messi, mo e tolu, pe ua ki ai e tangata nusila ko ia Elijah Just, o e ua, whataha pe mo e tangata Noah Way ko Erling Haaland. Ka tanga pe o ngongu ko koko mai mai tau tole, ako ni whataha mpeke mo maha o lerei, ko o flip modulalo tua whatu.
0: You're tuned in to 531 VI, broadcasting
2: broadcasting live from Wellington, New Zealand, where every moment is a vibe.